0: gbe ranse si gbo sona church gbo sona church na lanu ti won iwa e ti owo yen si waju oba so ekun derin oba ti mo yi teda pada igba to ba wo eyin ko to di september odun tin bo mo fi gbo ase nu mi ati gbo ipe olohun lori mi so tele si aye e pe ipe irawo re yo ti yira in the name of Jesus Christ wa wo bo se n ba lo iko to dale eyin wo le ni gbagbo bi ese number 5 si waju ori ofe niyan mo mo ko ti rin jina bayi mo mo ko ti lo waju jina olohun ti mo fi gbogbo oju aye mi kesi mama ati baba ti n gbo mi ti n se ami aso tele ni pe igba ti o ba fi diago mesan lale awon alati owo to fokan si awon owo to ro yo ti bere si wa fun o olohun yo jo gba iroyin ayo ko to dale in the name of Jesus Christ ire ni gbogbo iya ire ni gbogbo abala o de ba olojiji e lo sere e lo tayo e lo rowo mu ki adua re ko gba in the name of Jesus Christ say louder amen eyin ayan fe agun meje ta ba ti bere si ni ojo sunday gba ti o ba fi di agun mokan labo yo mo wale mommy mo invite yin e wa ba mi yo daddy mo invite yin e wa ba mi yo ki wa se yen gan ni koko ibi ti mo ba adua de ni ale ojo monday si sunday ibe la pari e si ipele awon marun ni ma pe jade lati gbadua fun lekan si to ba di ojo sunday enikan ni ipele marun be ni oluwa ni ki so di mimo fun pe iyi pada nla to lami laka yo de ba o bi ogo se nje ti olohun tin ba ti fi yo leyin lowo boya to ba ti di next week awa bere si si aso loju oro yen emi ti lo iyo but a bere si lo anointing oil enikan ni woli omi 77 mo ti so pe ki won gbe die die lo si awon sona church ni won ti o sele bayen ri ati anointing oil a ni die na die ni omi 77 omi 77 ki jade ohun olohun ni bo nitori awon kan to ati bi gbogbo situation se ri ni ojo ojo monday mo ti ni ki won mu die die so an lagbara olohun ni gbogbo sona church yo wa nbe ni wema yo wa nbe anointing oil yo wa nbe ati yo owo nkan ti o ni fi se didi to dun ni and gbogbo eni to ba tele o di dandan ke rowo mu o di dandan ki adu e o gba e je nse bayi engineer e ja gbo oyin ayo laaro yi ntin se mi niyan enikan ni e fe gbo oyin ayo be ni wa kigbe ma gba oyin ayo wa fi kun emi gan so oyin ayo in Jesus name
1: oruko mi ni adani azizat mo wa lati iwo road ide opo mi la kokoko ni pe ni 2022 August won pa ko mi ni pe ki ma gbo po re daddy mi so ba tun ma fi debe ojo keji won ti ku
0: won ti ku
1: be ni sir so ojo to pe 6 months ba nja kara won ti na se prayer fun won atun grandma mi na too sick atun bo hospital won mo ti ku na to pe 6 months gangan ma to tun pe to fe pe won ye
0: grandma na to ku
1: mommy mi na ti ku
0: ah o di melo
1: o di awon meteta
0: aje n pase o ogun akufa eje wa won to le se ami ko ni bele le yin o eni ti won ni oro lowo ti anase ku dandan si jo se ami bi oba wa loruko jesu olorun oni pa o ni pa laanu e kibe iku ni pa laanu mi yes
1: so leyin gba to ku to mo wa wo pe ah awon ti mo ri na pe ti ma mo ri won mo gbo ni se mi awon lo ti ku yi kilo wa ku fun mi mo se ko wa buro mi ni e late ko ba yi babadan wa ni e pe let's come and start a new life there
0: let's come and start a new life
1: eh ni bi tenibo do ti mo wa pe tori amo ti to ku ti wa a fi everybody le family ile job everything a ko feel even moto awa wa si badan pe let's start a new life bi de se de badan mo wa ni mo pada si school mo lo se je ndi mo mo pe ti ba lo lojojumo ko ni rorun fun mi so mo apply fun part time mo ma lo ni forole won wa pe kini mo tun le ma se odun egbon mi je yan to duro ti wa wo je ka mala so ma to wa di mo ni je ki lo ko se mo ma mo mo ma se tele tele mo wa ni je ki lo for upgrading mo wa lo for upgrading so mo ma lo ni e ni da bi 10 aro ti ma ti we fa am bro mi wa ki lo si school ma wa ti di 10 ma lo si bi se to wa ti di 4 ma pada si school to wa ti di 6 bi se se ni e ti mo sa se pari ise ti mo nko ma ti mo wa pari ise to wa ma wo pe se mo ti ma joko di o ti yan ko ma wa de to ma wa si shop

0: Let me start from somewhere. But anyway, ka embrace our new, our small beginning. So, mo ni le wetin mo dey by still bedroom. Mo wa ni pe dining mi yen, mo wa set up. Mo ra chair sibe, mo ra small cabinet ti mo pa won ise mi si. Mo dey ra ra won ko kekeke ti mo wa ni di fuse, mo sha sise lo nbe. Mo dey beke gbo mi mo because to ba mo ma so pe ah, to e pe tawon te pe won ni erogidi ba wa nko. To ba wa se ka fun yin ko, won sha bed, mo to fun pe ko le si wahala. O wa ni okay pe ki lo wa shop. Shop ti mo koko ri won ni pe ase mo fe ma teja din din ni po ti kere ju now mo ni pe aye ki bere lati bi ko won no ti o victim mo fe fun e so mo boruko eni big for you o ye ko ma dream big ni now mo ni pe okay no problem pe ma wa nla mo sha wa shop nla lati gba ti mo ti gba shop yen titi ti mo fi pari e mi o te ni idaduro kokan gbogbo e ko lo fast fast ni mo de
1: ko ti mo lo fast fast
0: fast mo ti pari e gan mo ti send je si awon media ti mo fi bere shop yen ti mo fi pari e fast fast gbogbo siko ti mo fe nbe ti ko si
1: ninu shop
0: be ni e
1: gbogbo ninu ta nbe
0: eh stylist ni mi mo tu lo mo fa fe fi ko mo tu lo ko lash bi pe ki ma ko lash extension ki ma
1: eyi e ma se keke se shop yin ni
0: be ni sir
1: anawo e ke npase awon mo kekeke aye se ti yari o oba to nbe kun aladu ako so ise re di nla se mo nte su se fo mo birin o se bi to n ba pa gbogbo igi leyin egba igi leyin ogbe to n ba fa won tu pe esin de bo pelu gbogbo bo se ka re to duro omo isi to ona lo mo nawo si o baba mo nawo si o sister bo se kere to yen bo se dagba to yen olorun yo je oro na lo ki se yo pada gbera. Sit down, sir. So I want to tell you.
0: Monche lash, money, multi, you say saloon, ni mokba, on baba tongue, mokba, leo tech, boy, mi te, mi kwa ti mo bezile, ni mo shisha ti lash.
1: Nice.
0: Ni mo bezile. So lenye ba ti mo kwa shop yen ton, awon family mami mi twato fumi kbea, e fi le, lenye odu kon, ato ri dam, matoba ni kolo, wawwe bi, jaye wa, bali baba ywa, awa wa,
1: ah, mokbe ni, kokbe na ti o le, fi loti, fi numba oja. Kansi ami wa ya were e ki beri e ya were se laye won pa ya won pa baba won pa gileyin oba re won to leri somo e bi ti o mira eni ni se ni gbogbo eni ti igbega re binu oje se ami se leyi kẹ́mi mi mọ́ ọ́nà ń ṣe ẹdẹ́ tòru tòru sit down.
0: So lẹ́yìn ìgbà tí mo ṣíṣọ́ ọ̀gbìn yẹn tán mo wá gba ẹni wá di pé mo wá wò pé kò sí kankan tí fọ́lọ́wọ́ tiẹ̀ ti ṣe fún mi jẹ́ kí kúkú tẹ ẹ máa dúra.
1: Ṣé ẹ ti marry?
0: Rárá sá.
1: Ẹ ti lọ́kọ̀.
0: Mo ti ní tí mo fẹ́ fẹ́ bọ́ mo ti marry.
1: Ẹ ti marry ẹ wà àwọn ọmọ kéékèèké ìyá àti bàbá ló dúró yìí. Fún mi ní àwáwí kan tó fi máa ṣiṣẹ́ aṣẹ́wó. Sista eyin o ma se wo se ni
0: rara o ibudo kan to wa di pe ko fe sowo lo mi bayi ma to fo lohun pe ibi ti o ba wu ko ti gba mi gbe anu jade mo fe se kan ti awon kan to fun mi pe ai file oyun lo ma gbe wa sadugo pada ti ma de pada sadugo bayi gan si o ma n fi oju olowo wo mi ni pe to le wa ba mi pe ah ke bo emi o ro pe ah emi na emi to ti pe ma ti mo lowo se pe ah ogun owo to se lo da le ya wa ta ba won lori yen
1: bi
0: ma bere ta okay wọ́n wà òkè gan ti máa dárúkọ wọn nígbà ìyàwó yẹn máa mọ politician ládùn mi kó tó di pé okun wọn ti rò báyìí pé ẹ̀sìn náà ló máa gbé wa gbọ́mọdé ẹ̀dúpẹ́ ti máa yẹ ládùn pé wà ń sin ìyàn máa ń kọ̀ wọ́n pé ẹ bá máa rán ọmọ àwọn ọmọ ní bàbá náà ló ti wá di ẹni tí ẹ pé.
1: Ogo rẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ ni ṣọ́ọ̀bù rẹ yóò di méje àṣẹmu bẹ́ẹ̀ láìsí gbogbo ẹyin ọmọ ọlọ́run wọ́n wá dá àwọn ọmọ sí láyà ọba tí mo bá yàn gbẹrù ó sì bá gbé kan gbogbo ẹyin mọ̀ mọ́ bàbá ẹ dìde olúwa mọ́ pa mí fáwọn ọmọ mi ẹ̀yin ọmọ ẹgbàdúà mọ́ pa ìyá mi fún mi nígbà tí ìyá tàbí bàbá bá lọ ìrìn àjò ọmọ àṣì le àfi tàánú bàbá dá sí so wáyé gbogbo ẹyin tẹ́ ẹ ní bàbá tàbí ìyá wà wá mọ kígbe àánú bá ń dá sí àánú bá ń dá sí gbogbo ẹyin ọmọ ọlọ́run níbi ọba dúró sí olúwa mọ́ pa ìyá mi lẹ́kùn mọ́ pa ìyá mi mọ́ gba ìyá mi lọ́wọ́ mi báyìí mọ́ gba bàbá mi lọ́wọ́ mi báyìí ka gbe won ti wa gba mo kibe oluwa ba mi da soro mi jeje yan laye e mu ika to goju nu owo yin e fi kan awuje yin iyan ni pe the longest finger wa fi touch just use that to touch your forehead fi kan waju ori e bayi mo pa se ami eran lowo ko bo si o lara in the name of Jesus Christ mo n lo sori YouTube laaro yi o dekunle Epaphras e ba mi gbe iyo ni ago mefa abo awon eyan gbadura sa lori YouTube ni ago mefa abo Facebook ati TikTok and de bebe wo a bere si le iyo yen laipe asa n gbadura si ile a fe gbe Olorun dide na ni and mo fe fi gbogbo enu so bayi pe ni ojo Sunday gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani lati ma gbo mi o pepe yo pomo o ni ase ka gba ojo ibi wo ni odekunle Epaphras